0: ago ah na bia ni ha na ba mata ya ho ana
1: ame ho ane
0: au doctor ne brem nya ha ayo na kwa mo ho ye de na gupa ndisika ni ye wa po anu bebere ba gu mba sisi
1: ah doctor ba na se we die za nsika kra bia ni ndani ha aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die nkuro fo ba tube se osue ah oyo risky doto
1: me kwa mata bank ah doctor di owa kanu suo sunzuno
0: oh dabi manga sa mbanyi ni pre danta ya we na kre dande na dandani ni ye dete bra ba anu ku ni ndia media oba ni sika kra bia ho nzenzem se dia mi ndi hu jai
1: ni enu bo mu e na mu na manya sesep
0: jo ani ani atabi watide sane se to ma area teachers cooperative credit union betwaliti aka ne datku esitakura bia ba tani wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia maudi afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so yi kubetim dia kwa ko kampan de kidwetre hu na be dia didwa na se afeso a adododia ni aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be wo fixed deposit account ku du sika ko to ho a na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wa ni daso mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku a na se mbo afato wo na mre ne ye wa kwa ho ne hia mbo kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi a ni daso nasa do ma area teachers cooperative credit union betwaliti aka ne dat ko be ma obosia na odi akoyo wiye na wiye a odi sika ka be tre to bre afi salary loans jese ya ne aye ka tua fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni ana ka tua fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tre wo juma kin sa so ni akuafo ni adwadi fo betima kan ye hu abom ni aba be jebose ya be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na se kapudu obi ya ne hia bra be jibi
1: na doctor pa se nde se wo no wan ganjira nda dada na me hu be he
0: o beti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku tole ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kunkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be sanu su hu beti akwane bi wo sampa gosu wo mfie kwanta kasapin camp junction adabokrom na office sabiate ase na head office angasakide ya doma hinguru le manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so dia 0246297285 the ma area teachers cooperative credit union that could credit unions you know.

0: yetimbo pa ma yeku kubinum yetimbo pa ma yeku wiebinum yetimbo pa ma yeku kinapu binum no sengam kan ho anwumrefan esemese samadwe
1: service samadwe ne
0: fisa sika na yereba ma ono wunti mfa mobra bia o wunti mfa nya di papa bia
1: timi mfa nya hwe
0: because e sika e sika fi moje egu ho how eda so die ne nia wo so wo de bewia kunindie bi ebetimi afimu aba nyame akwa wa ha odifu doctor na dane ansu no ankasa onyankopon eyikire no se afimu ni nyina ye nkasa se se umu onua ekwa ho kire mu a die ne nia obenya mfaso ben ne nia ewo so ede ma ono ono ankasa wa nana ke
1: aroma
0: ene nua Habel obi anhye wo nanso wankasa akoba afore e de asem aba Ken ni buefu ni nua Habel mo nyankopo ankasa sa na nyankopo ogira hoyo nti nana de ne o nyankopo e ka kire ne manfu yi
2: papa yada masepa nne da mi yasanga min gabi kura
1: ana zo ni
2: akwa bi ko sim ko bi na wanga mi so de
1: ne wan ko kura
2: ne wan go kura na nge haya ni da so fm awo jape kru ma wuti yada busa fase ene nsempa ene abetodwa oye nema bitete sana nnu akwa ho kirema abeno binya bibri ayobi obega na nnu pan kurawu de no binya nema bibri ne ekoso na keza asem we menim sobe ni video ri akọ wi ase afana yina na gana yina kura nga bi ya me be shawo kusa ene ma bibire me bi sase nananom abemfo wa o kan bi a ebam ya ye light krum ye sweet no so sweet bob wi bo boso nyina ya ye light kukoye denim ne mia mia ara ndine afunze ere ye mba bi ngwahuri ana ye dibi kwa afunze ya onyi
1: ana isusu so mo de omo
2: ana nana mumba muze ho bin hia light
1: asam kezi o
2: e bi sa nana num mc num abem benfo e bi sa mu nyina se ndi amunze re light ko ho onye ye ye nwi ne ho sa adenti ne ye kan sa se ushe nne se dia nipa wu a nipa boka ba bia ye sie mu na o chere fiu uko dura mu ze ba bia
1: kro kro ama
2: nso light ni o na se se hu akohi ase nipa bonfo binom yetuna ye funu nga sei
1: ama san she sade na se
2: nipa passes yi se amanyofo ene nananom amba ene na ezifo ma sabia ya ye ka ho asemi